aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa ni bi ki bi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyin bo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi

0: eh wa so pe mi lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu odi en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun eh ile ise kan wa ti en pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin e ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osese meji titi di 40 weeks ogoji osese lati mo sanwo
0: eh mo be bi npe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
1: e seun e olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
0: eh ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen koko san wule die de to di pe e gbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: eh se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe ah moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin eh eh gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
1: olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni o le bade to ni dukia
4: ore wa ki lo de to roju koko bayi
5: wo ore o su mi oje iya isese pe tan lori phone ni o ni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo

0: saki bobo yi
1: ona si
0: odo meji ere yi mama lero ti su
1: oya mo yo won ma yo si ere o
0: odun mare jere
1: oro ton won mama lero
0: oba laibu
1: tu boro ti won o ma du jaye jingon
0: won mare mechu yere re o
1: ma logbo jere igogo gaga
0: sekunre o
1: ma jo moluda
0: o ma jo moligbo gi ara
1: amule ka sokun agbe
0: o ma di gbere yege o aya ma londo agi
1: loruko gere won ma
0: ato mama yemi esa ki bobo ye
1: je bi fo
0: ye gogo ma de imoro
1: idi ye usure o
2: akoko na ti je ti oluwa fe be ilu akure won
3: pelu igbugba mi ise mi ati ijanu
2: CB soje ti a pe akori re ni akure miracle explosion
3: itile ati dandi ati aroye yo wa
2: ati opolopo ise iyanu miran
3: CB soje iyanu yi
2: ti yo bere ni ojo wednesday ojo ketala ti di ojo sunday ojo ketadilogun
3: osu yi
2: from wednesday 13th to sunday 17th of may 2026
3: yo wa ye nu reconciliation and the bible church
2: ni ochile roundabout leyin le olukayade
3: nibe ni olorun yo ti ma lo iranse re bishop jide orire
2: en ti se woli ti o ku fun ifami ororoyan fun ise ami ati iyanu
3: pelu aji rere wale adeleye eni ti oluwa ti fi ami ororoyan fun ise iyanu
2: wa ise iyanu re daju
3: ma gbagbe
2: isoji yo waye ninu ijo reconciliation of the battle bible church
3: to wa ni eyin ile olukayode ni osile roundabout ni ilu akure
2: ni ojo wednesday ojo ketala ti di ojo sunday ojo ketadilogun
3: odun yi
2: from wednesday 30 to sunday 17th of may 2026
3: ago merin abo irere ni isoji yo ma bere ni ojojumo
2: wa pelu ara ore ati ojulumo re
3: jesu duro de o
4: kaba ti da ni kogiri ena me ire ni o
5: imo gbale dare
4: ati sase yori
6: lori oro ale
4: arin igoba
6: ati sinigbo
4: ofura ni o
6: gele ile ejo
4: o je bibo
6: ulu igoba
4: nene
6: ile ka gba o le lapo tun
4: bibi ko ni usia
6: iwaju
4: arin agbegbe
6: wu o gba lo
4: ulu sinigbo
6: titi de erefi
4: atule alayo
6: igoba le mo lebe
4: o o de je fo ibi robo to ka mu ku o
6: te lebe dori oloni
4: keje ara kan mo lepa
6: ala ile arin
4: igoba ti sinigbo
6: o ti je igbe afo
4: e se sinigbo le lale kan jale lori
6: igoba ti ta ugboru
4: lajo pala
6: te ki simija
4: atele lori
6: o ti ya je
4: lọta lọta
6: alejo lisinigbo jẹ
4: olode igoba se jarebo
6: ule ejo api
4: a tete fo
6: ulu isinigbo
4: ko lori ale
6: o ja si
4: kabiyesi oba logun
6: bi eyi me soro ja
4: o yerike nlale
6: e kole
4: e dako
6: o yerike ba ulu isinigbo danpo
4: lori oro ale ko je tere ulu igoba
6: ege yari kabiyesi
4: e ori ma ba ogbo
6: kabiyesi adilewa
4: adeniyi
6: oba logun ti goba
4: aishi
6: eben
4: ogudare
6: omo roge
4: sawo ti goba
6: ati aishi sunday
4: oboye
6: olu
4: ode
6: ofi goba
4: ati akowe ebi
6: osolo ti goba
4: e anepo kemi akede
7: Senator le to soju ekun ariwa ipinle edo nile igbimo asofin agba ile yi iyen adam soshi omole lo mo ti so oni gbogbo awon ti won lo ngbe kaakiri pe oun fe gba ipo goswill apabio gege bi are ile igbimo asofin ninu eto idibo yi ti o nbo yi ngba ti won ba ti dibo fohun wole tan oni oun o mo ibi ti awon wonyi ti won ti bere si ni ri iroyin eke yi ti won bere si ni gbe kaakiri o oni se o ye ki eyan ko ma dan Olorun oba wo ni oni rara Olorun oni se yen rara ara o oni tori pe oni ohun gege bi senator olore ofe lohun ni to nfi wa nbe oni sugbon oni ohun ti wa so pe nile to tun bo ibayi ohun fe pada se oni won ati dibo yan ohun gege bi senator koda o di ojo kejila osu kefa odun yi tabi ojo ketala osu kefa odun yi kisa ohun ko to di pe yo tenu bepo oni koda won ma se eto idibo abele fun won won ati e ti gbe o ninu eto idibo abele kan mo se wa so pe igba ti won ba so pe won fe se eto idibo gbogbogbo oni se bi igba to n ba ti e si wole lo to le ma daba pe ohun fe du ipo are ile igbimo asofin oni nkan ti awon obi ohun ti won ko oni wipe eyan o le so pe omo ti won se bi ti se omo jojolo ohun na o gbudo bi okunrin o lomo ti o ti igbeyawo ti o ti e ti ibimo rara ti won so pe okunrin lo gbudo bi oni se won seru e ni oni tori na oni ki won fi ohun sile jeje ki won fi awon eyan ohun sile pelu ohun ki won ti e je ki ohun koko jawe olubori ni bi eto idibo abele na leyin igba to n ba jawe olubori ni bi eto idibo abele tan ko wa ku sowo awon eyan ti won ni igbekele sohun oni looto ati lododo ohun gbadura pe kohun o ma tesiwaju lati lo si ibi giga oni sugbon o da lori bawon eyan bi won ba se feun tawon eyan ti won ba feun ko si nkan to ma se oni adua to tun kan gba ni pe kawon eyan o ki won tubo gbaruku ti ohun lati pe ko won o le pada sibe o ni to n ba pada sibe nkan to du mo ninu daada ni o ni sugbon o kawon kan ki won se wa ma so pe titori are ilegbimo asofin ilo n se fe pada sibe o ni ko si nkan to jo rara ra o e wo e koja lo sinu iwe iroyin Daily Post ke lo ka lekun rere

0: Another beautiful Thursday morning. Thank you for joining us on this week's edition of Sunshine Health Talk, where we discuss different health issues. We try as much as we can to educate the public about wellness and health. If you've been following this program, you realize that for a while now, we've been talking about different medical conditions, from eye care to internal medicine. We've touched quite a number of topics on the program. And today, again, we would treat another very common medical condition, but there's going to be a slight difference on the program this morning. It's like very slight difference. We're still talking health. Fun àwọn tí wọ́n ti ń bá wa arìnrìn àjùbọ̀ lórí ètò yìí ẹ rí pé bàbá ti gbé àwọn dókítà wa wá àti àwọn elétò ìlera tí a máa ń gbé wá sórí ètò. Ó máa ń gbìyànjú láti dá aráàlú lẹ́kọ̀ọ́ lórí oríṣiríṣi ìṣòro ìlera tí a lè máa dojúkọ tó ṣeé ṣe kó lè máa dojúkọ ènìyàn. Orúkọ mi ni Ọlábísí Ọláníyí Olúwaṣẹ́gun. A very big shout out to St. Michael Hospital for putting this together to educate the public. Today on the show, we have another medical practitioner who is going to enlighten us today on a topic that I'd like to call a common medical condition. They call it halitosis in medical terms. Amo en tuma bawa soro lori eto loni won je dental therapist lati ile iwosan St. Michael Hospital ile iwosan St. Michael ti wa number 40 Danjuma Street off Ondo Road nilu Akure. Arabirin to se Ogundele ni aoji joma soro lori eto loni akojumo
1: e karo eyin olugbo wa.
0: Oda, agba arabirin to se Ogundele baba se le ra so die die loni ni awon ise soro soro. Oda no, lori eto wa ni a fe soro nipa halitosis lede oyinbo. Egbenu ti mike dada, egbenu ti mike dada. Halitosis ni won pe lede oyinbo. Kini itumo halitosis?
1: Halitosis je isoro ti o ma sele. Nigba ti orun ti ko da. Orun ti ko dara to ma njade lati enu wa ye ti o ma saba sele nigba ti a ba fo enu wa daada o si ma fa itiju o si ma ni o ma ni ipa lori bi awon eniyan bi won se ba awon eniyan soro ni awujo tabi se ajose nitori halitosis yeyi to je enu rirun o ma sele ti aba toju ta ba toju enu wa daada
0: daada
1: o ma sele ta ba toju enu ra daada bi ta ba fo eyin wa daada ti aba fo enu wa daada o ma ni awon kokoro kan to ma react si ounje ti aba je
0: kokoro inu enu
1: awon kokoro inu enu to ma react si awon ounje ti aba je awon edoti ounje yen o ma ni bi ti won ma sapamo si ni enu iyen ni ti igba mi toothbrush o le fo ikan to ma fa ti toothbrush o le fo awon idoti mi to ma sa senu pe ti eyan ba toju enu daada because o dara lati ma fo enu wa ni emeji ni ojumo iyen ni aro ati ni ale ta ba ti o ba si kokan ta fe je mo ta si je mo kokan ta fe je ton ni ale ti o ti kokan ta fe je mo a ma wa fo enu wa ki a to sun ta ba wa fo to ba ma fi di ojo keje awon orun buruku kan mama
0: enu mo gba ti
1: mama gba ti so I fo enu wa daada o ma nfa arun eyin ati gum na o ma nfa ti gum ba nse eje tabi ti eyin ba ti baje awon akokoro awon eyin to ti niwo beyen o ma fa awon o ma fa arun buburu yi enu gbigbe ti oloyibo mo si xerostomia ito enu onise to ma se ni enu so ti o ba ti enu ba ti gbe enu ma marun ni
0: enu gbe
1: enu gbe
0: o da
1: so ti enu ba ti gbe enu o ma marun so o ma fa arun buburu yi
0: o da ti salaye fun wa awon kan tu sese ko fa le to sese amo ara awon eyan ti won ma nso wi pe ki enu eyan ma ran ile mi abi money abi ajogun ba so sese keyan jogun ba iru arun yi
1: ko si kan to jobe ko si kan to jobe awon kan mi to tun ma fa arun enu rirun yi ni awon aisan bi diabetes diabetes awon arun inu arun okan
0: heart
1: liver problem no ati kidney problem o ma fa ki enu marun
0: o da awon wo gangan lo sese ki o ni iru arun yi se awon agbalagba ni aba awon omo kekeke abi ko seyan ti o le se
1: ko seyan ti o le se ati omode ati agba
0: atokunrin atobirin
1: atokunrin atobirin koko ni wi pe ka ma tojo enu wa daada ka ma fo enu wa loore koore ka le ma je ounje to dara si enu wa awon taba fifa oti mimu o na ma fa ki enu marun o ma fa ki enu marun so ka ma fo eyin wa dede loore koore ka ma fo lasiko ka ma duro igba ti mo fe jeun igba yen gogo mo se mo pe mo fe fo enu mi arun yi o buru de bi pe teyan ba wa nta ko ma ti le soro ka awon eyan ma fowo bo mu fun e o ma fa low esteem fun yan
0: beni
1: ko ni je ko ni igboya lati le soro laarin awon awujo lati le soro laarin awon eniyan
0: eti asaba ma nfi ta ma nko bi ara si ni teyan ba fo enu wa ni eyan ma jipeta mo normally naturally eyin ye ko funfun
1: ben
0: mo ba ti put very much mu color jade won pe a la fa eyin e ke yin e ma ba doti in ten so ni se ni pe yato si eyin di doti orun enu na o tu je nkan pato ti ai moju to enu dada to le fa o da bawo wa ni nkan ti a le kini ibasepo ahan fifo tori mo ma ngbo won ni beyan ba fo ahan dada enu e onirun beyan ba te fo yin yen dada ko sha ti fo ahan dada se lo to ni bayi ninu iriri yin gege bi dental therapist se lo to ni
1: sheri eyin ati awon do awon yen ohun gogogogo o je den nkan ti o ye keyan moju to gidigidi gan beyan bo se keyan se moju to awon na ni keyan se moju to
0: eyin
1: awon yen ori bi to well ni gbogbo awon kan teyan ti je every gbogbo kan ta ti je yen o ma store si inu e titi de ona ofun to well ni e mo pe to well o ma absorb kan so awon yen keyan fo dada because te to ba fo eyin e to ba fo awon bi pe eyan kan ise ko ti pe eyan gbudo fa won because to ba fa won o ma run gbogbo idoti teyan ti je to ti store sinu e to ti le mole gbogbo e ba tan teyan ma fi jade to ma soro ma dabi pe ko fo eyin ni
0: o da kini kan common laarin gbogbo eyan ba se ji laaro yala afonu lale o aba afonu o se o dabi pe nkan ti a le mashala igbo ni orun enu aro yen se iyen na ale kakun halitosis
1: rara orun yen o yato sira orun pe mo fo enu ni ale kin to sun ati pe mo ji laaro orun to ma kokko jade mejeji yato ti teyan ba fo enu lale to ba ji yen orun yen awon orun je teyan ti je lati ana gbogbo kan ti bacteria to ti react si lori gbogbo e orun yen o yato si pe mo se di teyan ba pa enu de for sometimes o ma ni awon orun to ma n jade ni enu o wa depend beyan ba se toju enu si teyan ba di enu for sometimes teyan ba soro orun to ba jade o ma yato
0: o da ba wa leyan fe se fe mo yato wa le to sis ati pe orun pe akanpanude lasan ni kini yato
1: orun na yato oyato ti eyan teyan ba tojo enu teyan ba tojo enu e dada eyan ma mo eyan ma mo because aifo enu dede aye toju enu dada orun to ma mu jade bi mo se so lekan o ma yato si eyan to ba ntoju enu
0: e dite mi ti fi bere ni pe alawon ti won ti wa moju to enu won dada ni tawon won fo yin laaro won fo lale bo se nse lojojumo ni amo sibe sibe enu isin run
1: ti she because an pe kan ni psychological factor to je pe eni yen lo ma ma gbo pe enu orun
0: korun sara ta
1: ara ita ko ni gbo eni yen lo ma ma passive pe enu mi run to ma ni ah ba mi gbo orun enu mi se enu mi run to ma ni enu yin orun bo eni yen lo ma ma gbo orun
0: awon to wa run gangan nko
1: to run gangan yen mo so pe systemic disease o wa to je pe awon arun to wa ni ago ara o ma nfa ki enu ma run ko si be eni yen se le toju enu e to ti erin enu yen o ma ma run so teni ba wa okay teni o ba wa ni any systemic disease teni fi pe okay enu mi run ko lo si hospital ko lo se check up ko lo fun ayewo yin
0: o da fun awon ti ba wa ni iru aye bayi ti won ni halitosis be se pe lekan kini awon kan ti won le se lati dekun e ati pe nje o se se ki eyan ra awon mouthwash ti won ta lori igba won yin e ba nfi fo enu so nipa to le ko ninu oro e
1: a n pe nkan ni tongue scraper o ma fi fo awon iyen ti a te ti awon ba bi orun ti won eniyan tin lo toothbrush
0: ifoyin
1: ti o fi pe enu mi si run so o le ra mouth tongue scraper lati ma scrape awon ko de ma fo eyin won dada aro ati ale kon de lo si kon ma lo ose ifoyin to ni fluoride to ni eroja fluoride
0: e ba laye atijo awon baba wa won yin lo fluoride bi pako won lo anyway si run
1: pako dara o da o loju pako to da fun
0: eshawo eyin iru pako oni
1: a pe kan ni pako
0: o ti pa kaso
1: arin eyin because o ma ni awon edo ti kan to ma ha mo awon alafo to wa ni arin eyin to je pe ti won ba yo o ma fa ki eyin ma run ko si be ni ba se fo enu wa to eyin enu yen o si ma run so to ba keyan ma floss dede lore kore gbogbo kan ti yan ba ti je ko ma fi floss yen ko ma fi yo gbogbo idoti to ba wa ni arin eyin
0: ni iru flossing bi e melo lose ni
1: ni ojumo as anytime
0: ti o ba ti jeun ko sare ki okun bo yin
1: ko jo gbogbo awon edo ti to ba sapamo si eyin yen keyan de ma mu omi ko ma omi da o ma ndekun enu rirun keyan ma mu omi keyan de ko din awon taba o ti mimu siga gbogbo e keyan dekun e
0: Ben. Oda. Ti e ba se ndara po mo wa. So Sunshine Health Talk no ni engbo lowo lowo ti le Iwosan St. Michael ti won gbe kale. Won wa ni number 40 Danjuma Street ni ni off Ondo Road ni off number 40 Danjuma Street. Danjuma Street off Ondo Road ni Akure nu mi ago. Fun gbogbo awon ti won ba fe lo si ile Iwosan yi. Eni anfani lati pe number ti a ma fi sita nigbati asiko ba to ba fe pe wa na lori eto lati bere ibere kankan lori nti an da tan fi oni ti a fi n gbe yewo iyen ni halitosis orun enu lede yoruba lede oyinbo won pe ni halitosis amo anti wa to si ogundele ti won je dental therapist won ni halitosis yi o orun enu remi se halitosis for the first time ni orun enu la mo si e le pe wa lati bere ibere yin laarin iseju kan o da kini awon kan gan ninu iriri yin gege bi dental therapist kila awon kan ti e ro pe halitosis yi ti o ma nfa ti eyan ba gbe igbese lati koju e lasiko long term consequences abi effects
1: o na ni ki enu marun enu yen o ma marun te pe o ma ni agbara gan te pe eni yen o ti le la enu die bayi ohun ti ma gba gbogbo ibi ti eni yen ba wa
0: o da awon yen wa na wa tun ni iwa kan ki n se eyan kan o in to common laarin awujo ni awon to ma ti ni orun enu bayi awon yen ma nsa fun won won kin fe ba won soro elomi o ti e fowo bo enu imi gan o ti e fowo ko to dodo e do ti so oya gbe duro nbe kini nkan ti eni gege bi imoran fun awon eyan bayi se kan to da ni to do pe yan ni orun enu ke si ma sa fun to da to ba je yin na se ma e ma sa
1: rara
0: ki le se
1: mi o le sa sugbon a ma gba eni na ni moran ni lati lo si hospital
0: se nu ni bi wa pe onku enu yin run e wa nkan se si se eni yan
1: oni be yan se ma ba won so oni bo se ma gbe bo se ma gbe kale ti o fi ni bi eni na ninu
0: da
1: so on ti ma gbe na ni moran ko lo si ile ayewo ko lo fun check up o ma ko eni na bi eni na o ni oye bi bo se ye ke yan ma se ke yan ma
0: se itoju
1: enu so won ma advise eni na won si ma educate e lati ma toju enu e awon kan to ye ko ma se awon kan to ye ko ma je awon kan to ye ko je awon kan to ye kan sa fun kan be yen
0: o da se ri ni oju ona ilera yi awon eyan ti ma won ti n ko awon eko kan nipa herbal therapy lara e ni jije awon root bi ginger bi garlic se ti ri garlic yen eyan buruku ni garlic be yan ba wa je garlic lojojumo to si n fo enu dede o so se se ki halitosis yo wole toro orun garlic la san gan o le nle
1: o wa lara awon kan tun fa enu rirun garlic ati alubosa won ni ki eyan ma je garlic ki eyan ma je alubosa sugbon ti eyan ba ti je ki eyan fo enu e
0: lese kese
1: ko fo enu tori ti eyan ba fo enu orun to ma jade o lagbara
0: oni
1: agbara gidi gan so teyan ba ti je awon irun kan beyen because o wa lara awon kan to o ma n fa enu rirun gangan ko si be di na se le so pe o n koko fo enu to ko to je orun yen o ma lagbara gan so teyan ba ti je irun awon kan beyen to le fa ki enu ma run awon iru gbogbo kan beyen keyan fo enu e lese kese teni na ba ni mouthwash sile ko fi ṣan enu ko tu danu
0: o da hai fun awon ti won ba ni ibeere kan tabi omi e le pe wa bayi si 0816-251-9991 0816-251-9991 dental therapist wa Tosi Ogundele na ni ati jijon fi oro jomi to boro lati e kan hello e ka ro o kilo ko yin
2: e ka ro
0: e ka ro sa kilo ru ko yin
2: adeni lati supare
0: lati supare
2: bẹẹni
0: ẹ ṣeun kini ibeere yin
2: nigba ti mo wa ni kekere nigba ti mo fẹ yawo ṣubu wẹ ko iyawo mi sọ fun mi pe nu na ṣugbọn nigba to wa ṣe wa bẹ sọ fun mi pe nu ẹnu yẹn run wahala ni fun mi ti o pe kini ọlọrun fun mi ni ẹbun ati maa sọrọ mo ma n ṣe waṣu waati o ma n fun to yẹ pe mi ni wa n le ṣe ti ju le jẹ fun mi gidi so bẹ tẹ wọn n sọ pe wọn ni boya gọt kini kan jẹ gọt bi mo boya aṣan kiri mo wa bẹ si mo ni o le mu low blood pressure. Bóyá ìyẹn náà bóyá heart ni ẹni tí wọ́n ní o so tó bá jẹ́ pé láti diabetes àbí heart ló ti wá tí la lè ṣe láti lè gbógun ti irú wàhálà báyìí.
0: Ó dà ẹ ṣeun gan ni láti ṣupáre ẹ jẹ́ kí therapist wa ka ko da ibere yen no ka to gba mi abi abi bawo ni
1: eh ki won lo si se won ti detect pe won ni diabetes already
0: won ni won so fun pe gut problem ni
1: okay ki won lo si ile ayewo lati se test

0: eto kan bi eto mewa eto iseju die ranpe sugbon to ma nda bi epo didi wakati kan la lo kini din ni pe a ma nfa ko mo okun jade nbe mo ti so ni gba kan mo ni ko si anfani fun igi to ga fi ofi o bo ti o leso lori be ni ko de si anfani lara isuru ta gbin to wa ya gudugudu eto teyan ba gbe kale bo je iseju ko pere n lo lo nbe ara ilu de rogbon ko nti won pe ni eto niyan o mo tun ki pe e kaabo
1: abada seyin bo ni je ti wa o laye o no tun ma ni baje o
0: ni la ba so logologun se ninu oloko ma ndun moran yin sa nitori e lawon to ba ti ju yata won ololufe on rere ondo no senatorial district tin gosuba kare fun senator jide ipisagba won lo ku ise poku omo se nkan to wulo fun ojo la won olugbe ni ondo north lo ndawole se wuruguru to di answer danda oloko ogbowo o se bebe lori eto eko eto iwoso eto ise ogbin ati leyin fawon onise owo onise owo oja o si fawon akeko ewo ti ICT centers tawon mo wa tin se danileko won de ma gba laptop atawon irinse mi kawon ne o le de ni pataki to ma wa independent lojo waju opo ninu won lo tin se daada bayi ti won de dupe ewo atunse ona lori sirisi ewo kiko oja ewo ti na sola atawon kan pataki be ta le katon oh my god eni to ba laju lo ma rira wo lowo ẹni ba leti to latile lo ma mọgbọ ojo nku ẹni ba diju mo ri o le ri nkan ara ni popo tori agba to ba lomi ninu ki du woroworo kiri agbegbe sinito jide ipin sagba sise pupo iye lo fa tawon igbimo kan fini ka jade ka polongo e ori gbogbo lolufe nkan rere to de mo yin nkan rere

0: loni atu menu ba ibiti sideto jide ipin sagba ti won ba isede ni bi sa ti won lo sa koko yi bo se nlo si opin mo ma nso ni gogo gba pe anfani si wa tori ileku igbala o wa ni sisi fun awon to ba se nfe nkan kan ni agbegbe won boya lori eto ina manamana ni o orisirisi lomokunrin yi ti se sugbon mo mo pe enti awa eyan nfe ko le si opin si ba se nfe eleyi na latu ma fe si oni won fi so pe Oliver Twist abi nkan kan they want more our people need more won ti nfe si enti e de nfe yen na e tete kan wa lara abi ke pe mi abi ke pe awon to ba je PABSA fun sinito jide ipin sagba won ma tun kon yin lara won ri awon nkan ti won ti se tele tawon eyan ni won tun fe si lawon ilu kan to de tun lo se si fun won pelu tinu won de ndun ti won de ndupe to e je ki a tesiwaju lori eto toni ifara leleyi ti mo kokko se o tomogun olubumi lo ko temi e ka bo
1: iwaju la o ma lo eni abada seyin ko ni je ti wa o aye o dona o ma ni ba de o
0: to mo ti menu ba orisirisi awon ise ti eyan ma nse bi won ba mu yan gege bi eni to lo je asoju ni le igbimo ba je ti igbimo asofin ba je ti kekere ba je ti ipinle ba je ti federal koda ko je ti local government ise ti ani lati ko se ni pe ki lara ilu nfe ko se nkan ti individual nfe nikan la ma je ko je wa lokan awon kan wa won le ko ra won jo ko je gbe oni bia ni won be ba ti ra carton bia meji meta merin won ma ma hele yin ni iwon yen o ni nkan kan se pelu idagbasoke ilu ohun la se so pe ohun ti a ba fe se ka kokko wo wi pe ki lara ilu ti won fe iye akoko ikeji ibi gan ti a tin soju won yen se asoju yen lo be to lo re esun ni abo nda si awon nkan to nlo nbe ti a ba ti ri pe n to le soro lawujo tori e pe ko si nkan ti o je ka ran lo ohun lo ti fa fun sideto jide ipin sagba nigba to de ibe yen orisirisi awon bill nlo propose e je ka se le je ka se le opolopo e ni joba apapo de sise lori e ta de ngbosuba kare fun gbogbo awon to wa laba oko opolopo le mo bi a o ba so fun won iye na lo tun fa ti mo fi so fun yin gba kan pe en to ba wa ni de eto ipolongo ko ni lati je ni to sun eni ti nkan iye to mo bi o se gbe kale nigba ti a ba de fe tu so ru oro be e ka ipolongo ti a fe lo o tu se pataki tori be eyan ba nse nkan kan ni akoko ni owo ni ose ta wa koja lo si kafansa ta lo ri ipolongo nbe bawo la won iya to wa laba oko ni won se ma gbo idi ni e ta fi gbe iru eto yi kale bayi pe eyin eyan wa e je ka jo ma fi oro ne ka ma fi ye arawa orisirisi bill to da to le se wa lanfani ni sinito jide ipin sagba ti won propose ni ile igbimo asofin agba labuja e wo ti ile eko ti won pe ni ICT university ti won fe wa da kale si ikare akoko o ti propose e ki se o bere lori e loku mo de tu soro nipa awon empowerment iwon ye o ti e lo nkan ti e ilu la fe ka ati orisirisi awon nkan mi ibi ti mo wa so oro na ede ibe ni mo tun ti fe tesiwaju bayi e je ka ma jo ba eto na bo
1: bi
0: la ba so logologun se ninu oloko ma ndun moro yin sa sinito jide ipin sagba won lo ku ise poku omo se nkan to wulo fun ojo la won olugbe ni ohun to not lo ndawole se wuruguru to di answer danda wi oloko ogbowo o se bebe lori eto eko eto iwosan eto ise ogbin ati leyin fa won onise owo onisowo oja o si fa won akeko ewu ti ICT centers ta won mo wa ti se danileko won de ma gba laptop atawon ni se mi kawon ne o le de ni pataki to ma wa independent lojo waju o ninu won lo tin se daada bayi ti won de dupe ewu atuse ona lorisirisi ewu kiko oja ewu ti na sola atawon kan pataki be ta le katon oh my god eni to ba laju lo ma rirawo lowo ale eni ba leti to latile lo ma mogbo ojunku eni ba diju mori o le ri nkan ara ni popo tori agba to ba lomi ninu ki duworo woro kiri agbegbe sinito jide ipin sagba sise pupo iye lo fa tawon igbimo kan fini ka jade ka polongo e ori gbogbo lolufe nkan rere to de mo yin nkan rere gbosuba

0: ti mo bi ta lo loso oni abi a ma gbadun ara daada 24/7 aba mixo egbogi ti on lo tin nu ni je demo ibeka kiri o si bi te ti le ri 24/7 aba mixo e le ri londo ka kiri awon ojo wa bi le ni pile londo e ri nbe gbogbo awon okoroko ndu yen e ma ri nbe yes now eyin ton sun e ma ri nbe in fact I want to take it go won gbori wole only 24 sun ba mixo awon na fe se kini awon gan fe ma gbo sewu e be wa fe di alagbata fun le ise ton se gbogi 24 sun ba mixo lawon ipinle te tin gbo wa eh e lawon gbogi na awon gogi na kere abi okay
1: data
0: gan ogbeyin eyin te ba fe je alagbata ka kiri awon ipinle yen eyin ma pe number yi e le je alagbata kan gogi ipe eyin na fe ma se kini e fe ma distribute ka kiri awon ipinle koda odo yin na ti wa ma se kini na ti wa ma ko eyin pe number yen igbe igbe number yen re 091 60 62 62 53 091 60 62 62 53 number gogo na ni ke pe da ba ti pe ogbe ni Joseph na ba ti pe nko ki lo ma sele gogo
1: ko
0: ma se kini ko ma ko ni yaje yajo ko de ma se kini ko ma jo wewe oro papo laarin ara won
1: ko ma fi ba guide ara won
0: eh eh ko ma fi guide ara won daada oye je mo gbe wa le agbara ogbe ni Joseph na wa nbi na
1: e ma ka so gbogbo awon to ngbo wa kakiri orilede Nigeria
0: eh
1: lati ilu Eko Ibadan
0: okay
1: lati ba ti be be lo ti de pe London bi
0: eh
1: ati de gege bi ise wa losan to
0: all right
1: keni ti o gbo ko so fe ni to gbo
0: eh
1: o keni ti o gbo ko le tan radio
0: keni ti o gbo yen ko le tan radio
1: ko wa yi si adaba
0: awon to ti ngbo kan so fe ti o ti gbo
1: be ni adaba ni won pe bi
0: adaba na pe bi oye yin be adaba gogo na no pe bi

0: ija wa ija osi always guide na ni
1: am I on see me
0: number yen na ri gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mixture number
1: o na ri
2: 091 60 62 62 53 like kan si 091 60 62 62 53
0: on gaga na ni yen e pe e ba di pe number e jo wewe oro ke soro papo ayan ti wa nle agbara awe yan ti mura le ado mo ke la yan fe lu leni ki la fe lu leni gan ayan ki la fe lu leni mo ton daru o ma di ayan daluru asi waju ayan daluru

0: Eja wo eyan meji spere si. Hello.
1: Hello, e ka so.
0: E seun.
1: Coach lati lu ore.
0: Ki le pe?
1: Coach lati lu ore.
0: Coach lati lu ore. Ayan coach re. Oya.
1: Lati lu ore.
0: Ki la yan mi so?
1: Olorun lo ni wa.
0: Olorun lo ni wa.
1: Awa
0: kola nira wa.
1: Olorun ni wa o.
0: Ayan coach.
1: Lati lu ore.
0: Oye mi. E fele sa. O ti ye mi oni to so niyan. Won ni to so niyan. Won sure baje. E pele sa o ti ye. Aha, Olorun lo ni wa na. Hello.
2: O ka yi ba kini o.
0: O ye ke gba.
2: Ri ayan fara ba lu gba be marun ko ti bi to be le ri ti
0: wa de. O lu dada.
2: O lu e ni ba ko lu dada mo ko pa fun.
0: Eh.
2: Ṣugbọn mo ti wa lu dada hun.
0: Eh.
2: O ti wa lo ta koko.
0: O ta koko bi okun sokoto.
2: Eh, oni o ni ta lo le ta mi so ti ti aso to le duro. O jade ko wa wi.
0: Ha. Ha.
2: Mo ti da Olorun ji hun.
0: Ayan kini leyi ba iwo Olorun.
2: Ayan gbe jale.
0: O tan. E ma lo egba kankan nbo. Eh. Ara gara yi. Ah. Ayan. So gbo wa ri si oya ake oda se ka gbe nkan si oya ni ka gba ko ka mo lo boya en to ma gba ri. Hello e ka so.
1: E ka so.
0: Yes sir.
1: Ele le wa lati ofosun ni oju
0: lati ofosun. Oya ki la yan so
1: ayedaluru le le
0: ayedaluru o lagbara. Oya wa tun lu ki wa ban so. Oya yo bare lenu je o. Yo bare lenu je. Oya je so. Yo bara re lenu je. Yo bara re lenu je. Aja to gbe egungun ajana ku. Yo bara re lenu je. Ayan. O daluru lo to. O daluru. Ayan daluru. Eja mo re le. Ah. Ogbe Joseph Ileya.
3: O da ese pupo. Iwo yojo beje ni keti jo pade. Ese o.
0: To, a mo pade. Lọjọ mẹjọ lagbara lọwọ Ọlọrun lori eto ayedun lilode gbogbo eyin ti e ba fe lanfani ati je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 ba mi cho e ma pe number 091 60 62 62 53 091 60 62 62 53 o lọjọ mẹjọ ire o ba jo se fun
4: mi. Baba egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se sukesuke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
5: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede jo ti ara danu logon lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadaki fonte dugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 091

0: 101.9 FM. Peace of a dove.
1: E ku dede wo yi o eyin temi ni ilu
2: Abeokuti
3: emi femi alagbo lo nsoro ti office mi wa ni Solo Junction legbe Democracy Park ma bale si
2: ilu Abeokuti ni on the 27 di on the 30 no shuka on ti a wa yi ni Sadiat Hotel ni Old Ilawe Road ni Abeokuti
1: ewo obirin to ti wa ni ile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ran nise ma bo lodo femi alagbo to je pe ososu ninu re baje to wa ni pa kini tun ti wa wa ma bo ko si ronu fun omo tabi iwo obirin to je pe nkan osu re se lo nle tabi se lo ndi a ru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 0706532683 le kan si 0706532683 awon ogun to poju owo wa nibi ma bo lodo emi femi alagbo kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to wa laye ojo yen to je pe wa ni yawo merin marun mefa kan de soju se won laarin won iwo ma bo lodo femi alagbo iwo to mo ngba bi ronaldo tabi messi ma bo ko wa gba ogun to poju owo lodo femi alagbo awon miran wa ma jade ni oru lo to bi e meta e merin e marun e mefa ah urele yo da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to poju owo lodo emi femi alagbo number wa re lekan si 0706532683 iwa kunrin to le gba po lori papa dara dara ah kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi ah ah oruko bayo le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa dara dara pelu aya re nile ah pa lo se munu e ma se dun inu lo di so dara iwa ma bo lodo emi femi alagbo awon miran ati yagbe ni problem won to je pa wo mo tutu fe yagbe bayi ah kini yan tun jade ah kinu jade kinu ba leru lati yagbe aba olorun ni pe ka je ka si ma yinbon idi ka de si se kini ka si yagbe iwo ma bo lodo fe ma lagbo won to fun oni iberu lati ojo pipe ma bo lodo fe ma lagbo tabi won to je pe won se pe o kini yo se se kilode kilo se se lodo olorun ba iwo ma bo lodo fe ma lagbo sa ma bo dagbara olorun olorun yo da soro gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti emuko to se olagbara re to fun oni ifoya a to fun oni fokan bale kilode ma bo lodo fe ma lagbo dagbara olorun olorun yo fun oni wo so ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won ati gbera o era ro mi awo eyin mi kilo se leyin ma bo lodo mi fe ma lagbo ni pase ledumare iwo yo ri wo so number wa re lekan si 0706532683 office wa ni Isolo Road ni Waju Democracy Park ibele ti ma ri wa ni eyin Mashalashi Central Mosque
3: awon kan ni pe kon run lagora won awon kan ni pe kan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbono lati nu wa ah ah ma se beru ni pa ise Ledumare ma fun li ogun to ma ba o lara mu
4: e ku dede iwoye o emi aya Femi Alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure
5: ha ma bale ti ilu Adun Ekiti ni on the 27 titi di on the 30
4: tabori wo obirin to ti wa nile oko lojo to ti gbe to reyan pe ran ise ma bo nile ise Femi Alagbo tabi wo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo nile ise Femi Alagbo tabi wo ti o le gba bo dada lori papa bi o sime ati igalo ma bo ni odo Femi Alagbo asiri ti mo fi wa lodo Femi Alagbo disin ma bo ka fi fun e help mi help oko mi ni ile ise a nreti yin
1: bi iyawo mi se so ni be lo se ri o be lo se ri e o pe eyin obirin lo mo kan to nse obirin o awa okunrin na lo mo kan to nse okunrin so e ma bo lodo wa ni ile ise wa e o ri mi e o de si ri iyawo mi
2: ni on the 27 di on the 30 no shuka ohun ti a wa yi ni Sadiat Hotel ni Old Ilawe Road ni Adoekiti
1: an office ile Hausa ni bo ni ile Hausa mo ni si je meta ni yola ibe ni office mi wa mo tin ni si Ogbolafo ni Enugu state ni le Ibo asukore te eyin temi ke na wa jafani fe mi alagbo adupe lowo eyin te wa loko te ni pe fe mi alagbo ase o ogun te fun wa o n ba wa lara mu olohun lo se o fe mi alagbo kan o di gba te ba wa ke ina gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se olagbo ara re ni pase lodumare gbogbo to je soro fun yo di itan ti jo to ba ti de ode mi fe mi alagbo alafia yin ko ma ni di fi afia o ami o
6: Mon gbadun adaba.
7: Gbogbo wa na gbadun adaba.
8: Akun dede asiko yi nbi gbogbo te ti lanfani lati ma tete se akanse eto ni lati le se Signal Strength Nigeria Limited ti won fe ka ko ninu okuku ka bo sinu imole lai si wahala e ban ki gbogbo mo Nigeria ke si jawa beta inte to ko de bayi
9: akun dede asiko yi ayan mi time gba mi le ni wakati oruko temi ni Aderonke lati ile ise alalubarika ni ile ise Signal Strength Nigeria Limited mo tun si de lati wa ja awon eyan mi beta gege bi ise mi mo se ma nja yin si
8: so kila won kan te ko wa lote yi
9: ni ile ise wa Signal Strength Nigeria Limited ati ti ko awon solar systems kan wole ni keti bayi lotun lorisirisi te pe awon solar system to ma gbe television yin to ma gbe fan to ma gbe DSTV decoder

0: Tuesday 19 la o se Bible study ni dede ago 4 si 6 irole.
1: Wednesday 20 isoji na tesiwaju ni dede ago 4 si 6 irole.
0: Thursday 21st la o se Earth Talk ni ago 4 si 6 irole.
1: Ojo Friday 22nd la o se Praise Hour ni dede ago 4 si ago 8 asale.
0: Saturday 23rd la o se Environmental Sanitation.
1: Beni Sunday 24th gon ni dupe ajodun
0: ni dede ago 10 owuro.
1: Ibi ti Evangelist Tope Olutokun lati lu Ibadan
0: yo ti ma fi orin eyin ti o ni agbara fa owo Olorun sokale
1: imo ajodun
0: ni olukede
1: Jesu loluwa
2: Asiko yi o
3: oro ekun ijoba ibile wonyi
2: akoko southwest ati southeast
3: je ohun to ye ka se apero le lori
2: ori e lawon
3: community leader
2: political leader
3: tawon religious leader
2: ti wa gbero po pelu awon loba loba wa
3: ti a ba gbe ewo ta ye ewo ta won wo
2: a ri wi pe
3: leyin igba ti enikan ti lo lati akoko southwest lati lo soju wa
2: akoko southwest lo ti wa n lo lati gba yen
3: ewo to logun agba
2: ewo tade ogun
3: e tun wo ti gboye gana
2: ejo
3: won wa ni na ki se sori to bo se
2: ati wi pe gan
3: won ni pinre lare
2: ilo ma je ki logun gege
3: be si ni je ki nge ni je ka yo dunun gbayogba toro mi ni ele
2: ayo
3: awa ki gomina wa
2: ona

0: Yes.
1: Ti o gbe Eshboni.
0: Eh o.
1: Ati o bo Oba Bashani.
0: Yes.
1: Ti o gbe Asarotu.
0: Ko to Igbo Segun Ana Kolo so po ti pari o. Opolopo eniyan lo ma ro pe eh ogun ana o ngba ti mo ti bori itana toni na o daju pe ma bori o toto loro ojojumo kan ara kan ni egbo sa bo ni ti ri ola o ri be eh o fa ta won eniyan fi wa yewo lojojumo mo kiye sara loni baba gbo mi dara oluwa so fun wi pe yes
1: Ni ha Jordan
0: iha bo ni wona si wa so luwa ti ni ko kuro nbe ija fara re lewu papa gbe gbese kuro nbe ti to fe ka omo o le mo bo nbe baba nje mo wi pe opolopo la so fun pe ibi to ti sise ko kuro ama o daki to lataku o lo ga mi feran mi o fun mi lowo ile oga mi nice mi o le daju e ba si re wala ti sumetile be ailoy wala ni won ile to gbe won ni o ka ru ko kuro be ha o le understand landlady mi o je be o nice si mi ha o ma se o salary to nje bread ni awon ore ni je ti omo ki esi sa oluwa ni o kuro olodola ki lo fe ni se won ni ko wa jebo o lojo wonu se tepo ni abi ti yotan ni ko muwa kiyesi oluwa nsoro olodola bi iwo ba fe to si gboran iyen ni gboran pipe ni o ke se ni gboran taabo ni gboran ni kekun ke se ni gboran lerefe bo ba fe to gboran ibi a ni okuro ni to ba gbe ise o ri oro to yato o ma idi oluwa si ko si abraham wipe abraham jade kuro ni ile re ati kuro ni aran awon arakunre si ile kan ti emi o fihan o abraham re ijo ti jade abo se fa koko osofo nigba ti angeli so fun lot wipe ko kuro ni genesis chapter 19 pe ko kuro ni ile awon ara to je wipe olorun ti keyin si ile awon ti olorun ti binu si ile ti a pe ni ile sodomu o gomara ile to je wipe ise ati iwa won ti bi olorun ninu bibeli so pe ah lot si nlora se lot re na mo lora ati gbe igbese bayi mo ni se lot re o mo lora aya fi gba ti lot jade ti o raye mo nko mo tori ba won angeli yen kanju angeli to gbe ise oluwa dani lori oraye e soro ko raye ati fa koko sofo ni ko raye eyin pe nigba ta ri pe loti lora ri pe ni so pe nigba na ni angeli na di loti ati awon omo re mejeji lo di won lowo mu to si bere si je kini to bere si ni fa won lo nitori pe kini won ri pe o nlora won ri pe loti nlora ati iyawo re e wo ki lo so yes
1: nigba ti o si nlora
0: nigba ti o nlora dadi kini won na nlo ani o kuro nbe yen kuro bi se yen o nlora eh to ba di next month to ba di upper month je ngba salary osu yi ta so fun e o nlora omo mi ran ti igba kan ti mo sise nle ise kan oga mi a ma sanwo osu fun wa ni on the 27 lo so osu lo ma sanwo osu ama ni igba to di on the 24 lo luwa so fun pe gbo ise re ti pari ni ile ise ah asi ma gbowo lo on 27 mo lo ba ore mi to wa nbe mo lo luwa so pe ise mi ti pari o ni ki roju ki gbowo osu yi o oye se papa tun lana sanwo won ni kini mo lo bo ga niyan mo fe so pe mi sise mo mo lo ba oga oluwa so wi pe ise mi ti pari oni bo loluwa ni ki mo lo mo ni ko ti so o loluwa o se da mo ni wo lo mo eni to loluwa o se da lo mo to wa lokan e o loluwa o se da oni mi ni sanwo osu fun e mo le mi gan o fe e mo gbagbe ojo meta si bo ba je won ni o so pe ah je ni suru gbogbo won ti mo fi sile leyin ojo die e ma je n to so to sele si won a mo gbo kiyesi nje won na mo lora ewu jafara nje o ma lora igbese to luwa ni ko gbe baba nje o gbe kekan bayi esa iso oba ni o gba kanju kanju be ni david so iso oba gba kanju kanju ama nje won ti e ki lo se o nlora nipo ko gbe igbese kanju kanju olu kiakia igbese kiakia pe oluwa ti wi ko detele eh mo sugbon je ko dosu to nbo eh musuru fun mi fun igba die so ro oluwa raye musuru nigba ti lot nlora ki lo tele
1: awon kun na nawo mu ile awon.

yin lojo isimi to nbo akase adura wa fun gbogbo abiyamo eko awon omo yin wa si jogoli fc ba adura to oluwa ni ka gba fun won jo loruko jesu ma dagunla ma dedeja iwo na ma ja fara lori oro to gbo gbe omo e wa ni ojo isimi ni dede ago mejo aro ni si ma bere ni eyin comprehensive center ni sakumi ina ye o ni ju o si ni ba olora alaye fowo ti o ni se lasan. God bless you.

0: Dida yang alawa wa bawa nepa eja odago to oluwa mu abori esu oluwa mu abori esu ya ka segun ya ka bori ya ka leke gbadua oluwa dida yang alawa wa gbese taje oluwa ba wa so gbese taje oluwa ba wa so atia mona ta ma gba son ni bo se ma ri ni ise oluwa wa ma ri di ni o ma mo je ko ma ti e mona to le gba ngba to ba de gbe iyanu e de awa di pe ni bo ni kin ti bere lati ma ya baba ni bo ni kin ti bere Ibone kenti bere. Iwala ise dide ran lawa. Ise oluwa wa ma ri di ni. Awon ton fi ran lowo ro won ri ranse si won mo ko ran lowo nbo. Won mo gbo won ma fi nkan banaba ti po. Igba ti po la ti banaba de sha ni won de so pe awon ijo ni ka fun yin o. Awon ijo ni ka fun yin. Ah. Ba wa ni. Ah, wonderful. Ah, Olorun yi ma to bi o. Oluwa se iyanu.
1: Amen.
0: Se iyanu.
1: Amen.
0: Dide ran lowo.
1: Amen.
0: Dide ran lowo.
1: Amen.
0: Dide ran lowo.
1: Amen.
0: Gbadua.
1: Amen.
0: Ko ran wa lowo.
1: Amen.
0: Ni gba iyan yi.
1: Amen.
0: Ko te wa lorun.
1: Amen.
0: Oluwa ba wa solution soro wa. Solution to ma pa isu lenu mo solution to ma ya lenu oni wa kan oni emi ni abe mi ko emi ni abe mi ko
2: ara mi dare ya jeya
0: on to lo wa se laye mi Okoyoyo Emi ni Abemi ko Emi ni Abemi ko Ara mi dare ya jeya o Ohun to Olorun se laye mi Okoyoyo Nigba ti eyan mu nigba ni nigba ye ti rere re Jesu Iranlowo dide Won a fowo ran Paul ati Barnaba won ni ko ma fun awon ijo Olorun kakiri Iranlowo iyanu to ma dide iranlowo Oluwa gbe dide fun wa Oluwa gbe dide fun wa Oluwa gbe dide fun wa Ogbon esu ta nja laye wa yi to mu gbogbo ire to baje yi Oluwa ba segun e Oni da aya titun sinu mi Olorun eleyi ki se aya ni a fe ko da bayi ire tuntun ogo tuntun ti ko le pa to segun iku ogo ti yo tenikeni o le baje Oluwa da si aye wa.
1: Amen.
0: Wa da ogo tuntun.
1: Amen.
0: Wa da ogo tuntun.
1: Amen.
0: Olorun da ogo tuntun.
1: Amen.
0: Oluwa da ogo tuntun.
1: Amen.
0: Ani ko da ogo tuntun.
1: Amen.
0: Ohun ti mo so ni pe da ogo tuntun.
1: Amen.
0: Eyi ti ko ni sinu e. Eyi ti yọ ti ko sọ ohun tí ọ̀tá lè ṣe orúkọ Jésù bá wa da bá wa da bá wa da gbàdúà káyìn ọ Jésù olúwa wa.
3: Tẹ́ bá ń fẹ́ láti máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí lórí WhatsApp, ẹ sẹ́ndì yes sórí ẹ̀rọ.

0: Yaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Ekale won yin ni akojopo iroyin asale oni bi o se ma de seti boyin lati le se radio adaba 88.9 FM akure laramoke lati royin lati nu adeyemi lawal saju koko do royin na egbe oselu APC ni ko so tonu pe won ti ma yi pada ba ojo eto idibo abele won mi me ko ti darapo megbe oselu APC Seyi Makinde lohun o dije sipo are lodun 2027 iroyin na re lekun rere egbe oselu Progressive Congress ini o ti ni ko so to ninu iroyin ti n kakiri lori ero amayelujara eto lawon ti ma yi pada ba ojo tawon eto idibo abele won yo waye alaye na ini be ninu ojopo ero amayelujara egbe oselu APC or na shalaye pe awon ojo itan ti kede tele fun eto idibo abele na ni won yi pada egbe oselu APC shalaye pe eto idibo abele fe gbe o pe fun ilegbimo asofin apapo ni yo waye ni ojo jimo ojo kedogun osu ki karun odun yi o ti o de pe ti ilegbimo asofin agba yo si waye ni ojo aje ojo kejidinlogun osu karun odun yi egbe na tun wa kede pe eto idibo abele fun ilegbimo asofin awon apinle ni o waye lojo ojoru ojo ogunjo osu karun odun yi be ni eto ipo eto idibo abele fun po gomina yo waye lojo alamisi ojo kokanlelogun osu karun kana ninu eto ninu oro won eto idibo yin are eto idibo abele lati yan ti o dije sipo are ninu egbe oselu APC ni o si wa waye ni ojo ketalelogun osu karun odun yi iti je ojo Saturday egbe na wa fi kun pe alaye na in lo se pataki nitori awon iro iroyin ti kakire lori ero amayelujara ati awon ojopo ero ibanisoro yoku nitori ase latodo igbimo alase fegbe oselu Progressive Congress gomina ipinle Ondo iye lokki aida ti wa lo ti gba lati lo ilana anto seyin eni ti o dije lasiko eto idibo abele e ti wa ye lojo kedogun ojo kejidogun atogunjo osu karun odun yi aida ti wa lo ti kokon bere fun ilana anfowo senikan lati dije to si je pe awon to ni se ninu egbe atawon oludije won ta ko eyi gomina na ninu oro ti alakoso feto iroyin ati itanijise to eni nipinle Ondo Edo wa janaku ti o gbe jade o ni egbe oselu APC Ondo ni o tele ilana ati ase awon alase egbe na lorilede yi pe eto idibo an to seyin eni ti won nife si ni won o lo nibi ti ko ba ti si oro anjuma fo senikan awon to ni se atawon oludije sipo gomina ninu egbe oselu Progressive Congress ni ipinle Oyo na ti kilo tako oro gbe oludije kele won lori saju eto idibo gbogbogbo ti ipo gomina ti odun 2027 won salaye pe egbe na ile oni wahala labenu to si je pe o ye o sese ki awon ejo ki o suyo latodo awon oludije to ba binu ti o si fa idarudapo nu egbe na won ikole kilo yi waye nitori oro pe awon kan gbero lati gbe oludije kakale si ipo gomina nipele ohun oro latenu omawe Bamidele Atiba loruko awon to ni se ninu egbe oselu APC nipinle Oyo wa ro alaga fegbe oselu APC nipinle na Oloye Moses Adeyemo lati jawo ninu iwa eyi to le fa ipinya ati wahala ninu egbe na awon to ni se ninu oro egbe

0: amoju ero mi kan ti jo lo o ti je lemu ere jina lekan si mo ki olije mi awo yi mo mu sori gidigete era kan se ni se pelu sese abe abalaye on dem fo kan ba mi wa wo ilawari ke lemure ke konrin konrin lagba olohun se ni dose eni awo owo kuwo pa ti sawo ko ati se lona otito o se re ati asiwaju ayamo agbero re lerin kan si mo kin fo ku se takutaku tori kete na le sise papo fun ire ati muslimu ati kristiani ati la balaye kete re na le sise papo fun ire lagba olohun lu nigeria ondo state atulu la moken ati federal la papo ne daru okanrin abale ra subu danu onu kan fe danu ra dalu yin e jare madura rin ati ke muslimu ati kristiani kan ma ran eto ilo Olorun yo gbe olurunlo dide si eto iketo mo ba ku lale oda yato de su se ka ti se adada ara lekan lori eto ilale edanilekan kan a lori eto yi won yo mo mo fohun meta kan a kodan ko ati mo sako ko e sako meta hun luru asiko ka e won yo do ni yepere ko lo mo sa do ni yepere lori eto ilale wa mu meta ta hun ko ati mo sako meta ta hun nu luru asiko ibaye o onu a do ni yepere sugbon larepe larejina ma je mo ohun meteta hun ka dodo 82 ati kogi blocks ke eto yi otobo tes waju
1: Abalaba ni wa o egun alaye ti ko jo dun awon na ko aye lo pakada re ni da saida won pe ti mo ti mo ko jogun laye fe n to waye wa serere to ba wari be ti won gbo mi to fe gbo mo jo to fe gbo ninu eyi ke ye eso taye fi da olola ategun to so wodi si ni o ye lodo ni olohun fi ran AT Trade Medical Services Limited ile se isogun ibile to modu leja bi a ti fi re ategun se tojo oniruru aisan to nse ni iba je yi to ti pe tabi sese de won ba ni se ayewo wodu itu kuro ninu oniruru ru aisan be ohun ba se ojare ota igbegale ni ise o ye ni AT Trade Medical Services Limited igbigakaka ebiti kakaka ebiti to gbo duguya lo le da to lenu igbin AT Trade Medical lolohun fi ran ohun lo tu gbo en taye so mole bi eran eje sile nipa imona fifun ni iwo ti lo kakiri won so di ATM o ti lowo ri o lowo mo oju orun lo ti gun moto won yawo so wo kada loju aye o le jonde to wo loju aye afi loju orun nikan ara laanu aibebepe AT Trade Medical Services Limited don la bayo ni number 73 oshile street after fall lodu roundabout akure ondo state telephone 0803-444-7184
2: Hey, mejo gun lete le block kan fe da se le mi duro yi.
3: Baba lara kini mo gbo ti o nso yi, se o ti gbo nipa Kogi Block Industry ni.
2: Era wo lede je Kogi Block Industry.
3: Kogi Block Industry, General Supply ni won. Won ba ni ja blocks, rings, cement, yepe ati okuta. Bakan na ni won tun ba ni kole. Block won le koko. Eroja to poju lowo ni won fi se.
2: Ibo la address ni won.
3: Kogi Block Industry wa ni Aule Road, Katode LA Primary School, Aule, Akure, Ondo State. Ero ibanisoro won ni 08060939747 ati 07061177415.
2: Odo Kogi Block Industry yala Aule Road Akure, nse ile mi ti de rorun.
0: Langba Olorun kete ona re a de rorun. Number ko dodo 80 Trade Medical le 0803-4447-184 Ti ko dodo Kogi Blocks kele Aule legbe Ele Primary School Aule Kogi Blocks 0806093-9747 Lere kan si 0806093-9747 Lere kan si mo kin fon yon kwa si koi Solo jet vò ke mbam ki ke te yon mwen ye O lo gwi dokas Shalola Ogun lade E ke mbam ki yon da da fon kwa ra fera kwe ye yon E yon jade la ye le jokon kon la ou shuken ron O do ka hai E ore ye yon ni Ore ye yon bolane Le e ye yon E ke mbam ki yon me yon da da fon ku Useinde fon ni se kupara E ke mi ki yon da da fon kwa si koi yo E lagbara o long e lasiko ke yin oku ya mo se dada yo kan na kam joku yo lan pese re lona ara lona yanu yo ku eye ni daku fa kon ke ba gbo soro jet lo ke ba un kin dada fo iku osiku eye Dorcas Salola Ogunlade lẹ́ẹ̀kan sí mo kí fún ẹ̀kọ́ àsìkò yìí mọ̀tẹ̀nẹ́ káàdì glow kan sí pé wọ́n wá tínú kò mú lòdù glow bá ní tètè yá tẹ sórí fóònù rẹ 7211 9519 2382 384 wọ́n kọ́ wẹ́ẹ̀rí kọ́ọ̀lù wẹ́ẹ̀rí tẹ̀tẹ̀tẹ̀ rí tẹ̀ 7211 9519 2382 384 mo kí wọ́n kọ́ jẹ́ fọ́ wo ko rire glow ni glow card ni jabos abala ebi ka to fe da ara le ko un meta ko gbudo sako lasiko yi agagaluru asiko ka e ko mo ba do ni yepere ko mo ba ti ka ba mo berun lo gbe ke odun ba ta fe tenu bepo ba mi gbe si waju de sin

0: Aje ki amaki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyin oba mo nipa awon nkan tin lo eyin kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti an pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCare CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe tede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osese meji titi di 40 weeks
0: ogoji ose
1: lati mo sanwo
0: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo sanwo ku die die bawo won se se
1: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
0: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokko san wo le die de to di pe e gbe oja fun
1: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo
0: ti
1: olotu en ti wa si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun wa lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta.

0: mi ni wipe gbogbo wa gbogbo eyin te ngbo mi lale yi ni wonu inira eni to kan lo mo eni to mo na lo le so ta ba ni paro tara wa je inira o da e to wa ninu inira o na ni o mo kerora o nta mi o ro mi ojo ojo wo ma to bonu eleyi en to wa ninu inira nu en to wa ninu tura to wa ninu rorun ko le mo wi pe awon kan be ninu inira ele to se pe adua ti won gba adua kan oso na ni adua kini adua pe kara mi o ya eledumare jara mi o ya eledumare dakun jogun alaafia sagu ara mi nira ipo mo gba aladua gbogbo owo to ngbo mi lale yi to wa ninu inira to wa ninu ailera to wa nsokun lojojumo olodumare yo fun o ni itura yo si fun o ni irorun lase olohun olodumare baba ewe nje eleda mashiri eku fomo niyan se baba ewe nje eleda mashiri eku be se gbiyanju lori bi omo eda eniyan se lalaafia laye eku gbogbo igbiyanju eku ifomo niyan se lori bi omo eda eniyan bi o se bo ninu ogun bi o se bo ninu la lori aye to ni o ni je ki won je eyan mo ki yan o e ku se takun takun olodumare ton ba yin se ko ni pe yin pa lagboro lohun olodumare be tin se o na ni o mo bo soju e be ba tin sa yo mo je ni be ba tin gba ladua yo mo gba ni lasi olohun olodumare gbogbo wa to ti lenu ope lodo baba ewe nje eleda mashiri gbogbo eyin yi mo ki ku orire o mo ki ku orire ogun to ti se olodumare oni je ko gberi mo lasi olodumare mo ki ku orire lekan si tori pe en to kan lo mo en to mo na lo le so ngba teyan ba lo si wa to lo seyin to sapa ti e looto ti o rona bayo sugbon ori ti o pada gbe na lo wa gbe alawo ore re ku o to pade baba ewe nje eleda mashiri o ke ku orire lekan si gbogbo won to ba n gbo mi lale yi won na teti bele je dakun ko gbo eto to ji akanse yi eleyi ta fi n sira wa leti inu nipa ailera tinu emi to n ti ailera tinu ara ailera meji lo wa aisan meji lo wa aisan temi eleyi tawon asebiseka nibi korokondu aye fi ma kanyan to n ti ailera eleyi ti ma wo agbo ara eni boye eleyi ta jogun ba ni o abi eleyi to se pe ninu afefe oun na lo ti fe si wa lara abele to se pe enikan ti e kunran wa ni abele to se pe ninu ta n je ina lo ti wole abi awon ta n ba dapo gbogbo e gbogbo e a tutu pere pere lori eto fun toni yi kini kan ni ko se je fun ni namba baba ewe nje eleda mashiri baba to je pe ka ba ni sadua ka ba ni se ibelohun nipa ashiri gbigba dua en to je won logun nanu je fun namba won ki won na pe won ki won na ko dara ko ma won ti olodun ti pe ki won ra anu gba lodo baba ewe nje eleda mashiri oya iwo ba fun oni namba baba ewe nje eleda mashiri namba ni kokoko ko le na ko tori pe won wa to pere pere to foto ni yi mo dagun la o tori pe won ni demi mara mo tu ashiri mi sita ki n pa o jeje o na loruko ta isan je pariwo mi sita ke gba jari mi sita tu ashiri mi sita ki n fi ole o na lori ki re be na lori ki ohun se je fun ogun ti ma jaya ogun ti je ko mo ologo korogolo laye ogun ti ma je ki omo ologo ma gbe aye bi olofo o ni gbegbe aye kurfo lase olohun olodumare oya gba namba baba ewe nje eleda mashiri namba ni ko pe ko ni baba mo fe wa sodo yin ipinle ondo ni baba wa ipinle ondo lopopona marose nla to lo si ilu eko legbe anko sawmill ni omo tosho ni pele ondo ibe na ni won fi sebu joko iwo na pe baba ko ni baba ewe nje eleda mashiri emi na nbo lodo yin adua mi ni pe ora nugba to ba ti dodo won oya banpe number
1: fun ti e bi adua e pe baba ewe nje eleda mashiri sori ero bani soro yi 08065745041 080

0: gbogbo ti o ba wo ko ma koju gbegbe si adua ko si tu gbegbe se ona bayo baba e wonje eleda mashiri o wa ni opopo na maro se to lo si ipinle eko legbe anko somel ni omo toso ni ipinle ondo lo joju si baba e wonje eleda mashiri adua mi ni pe bo ba yoju si won olo o se won ni saba biri fun tinu ti e no pada wa do ni gbeyin re yin oro ri o ni dabi ejo to koja lori apata ti o se ni pa a ro pade npa mi pegbe si olugbon ire o oya ma npe number baba
1: fun itoju ara ati ebi adura e pe baba ewe nje eleda mashiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

wo bi eniyan ba ti le ku nile aye ogo ni tohun o le ku ogo ki ku on la won loye ile aye se ma fi n se adua pe olorun ma je nku togo togo iwo to n gbo mi yi o le ku togo togo ko se ni ta bisile aye yi to yan ayan mo ti a ko da mo eyi un ti a ko da mo ogo re oni kaluku lo ni ohun ti a n pe ni ogo nse lo kan je pe pelu anfani agbara ile aye ti a seda gbele awon kan lowo ta fi jura wa lo anfani wa fun omo eniyan lati daamu ogo iseda ene ta dabi tire anfani wa fun omo eniyan lati daamu ogo iseda olorun bi ti won iwo to n gbo mi lasiko yi aye o ni daamu ogo re o ta wa ni ale pe ni aye gan to n daamu ogo e wo aye wo lo n daamu ogo ama ni se ni afa imo ni se ni a se ni ba ni daro se ri gbogbo eda to ba ti ni to ba ti mu idunnu kuro ninu igbesi aye enikan tabi to mu ibanuje wo igbesi aye enikan irufe eni be o ti daamu ogo o ti daamu ogo omo lakeji lojo ta bi elomi sile aye ni ati daamu ogo re e ri kan kan yin akoko ta fi nwe elomi nigba to wa lomo tutun o n lowo orogun letite ti won dogba lumo koro yi si ta fi paru eni be logoda ba ti bi elomi sile aye bayi tonke bi omo tutun be lawon ara bi ti fo ogbon ti won ti fi owo kan nkan omokunrin re biru won ba dagba tan o di kayi o ma pe won lokobo ogo be kede ohun gbogbo ti a se dada daradara ni omo eniyan ni nbe nile aye ti n daamu ati sere omo eniyan ti a fi n so pe aye a ma yepere ogo tabi ki aye o so ogo kan di asan se wari ohun ti a n pe ni awari ogo o pin si ona meji

0: Okoto.
1: Oluwa se yo.
0: Ah,
1: kabesi.
0: O ti gbagbe oruko awon mo re.
1: Kabesi o.
0: Sina ayo mi o.
1: Oluwa se yo.
0: Remi leku o.
1: Emmanuel o.
0: Sina ayo mi o.
1: Oluwa se yo.
0: Remi leku o.
1: Emmanuel o.
0: Kilo nse.
1: Kilo nse.
0: Inu afoni foji.
1: Inu afoni foji.
0: Ojiji ku.
1: Ojiji ku.
0: Alaye ni o.
1: Alaye ni o.
0: Jade wa.
1: Jade wa.
0: Ogo sin ayo mi o.
1: Ogo luwa se yo.
0: Ile ti ma kola ye o.
1: Ile ti ma kola ye o.
0: Ile se nla mi o.
1: Ile se nla mi o.
0: Ibi giga mi o.
1: Ibi giga mi o.
0: Alaye ni o.
1: Alaye ni o.
0: Kilo nse.
1: Kilo nse.
0: Lowo mi ran.
1: Lowo mi ran.
0: Afoni foji.
1: Afoni foji.
0: Ojiji ku.
1: Ojiji ku.
0: Gboro luwa Jehova.
1: Gboro luwa Jehova.
0: Jade wa.
1: Jade wa.
0: Sogbe ni oruko Jesu.
1: Ni oruko Jesu.
0: Ati fun mi ni oruko kan.
1: Ati fun mi ni oruko kan o.
0: Toju gbogbo oruko lo.
1: Toju gbogbo oruko lo.
0: Ni oruko Jesu.
1: Ni oruko Jesu.
0: Jade.
1: Jade o.
0: Sogbe ni oruko Jesu.
1: Ni oruko Jesu.
0: Mo jade.
1: Mo jade.
0: Oya oya gbo eleyi.
1: Yes sir.
0: Sogbe eyin o miran.
1: Eyin o miran.
0: Isale ile.
1: Isale ile.
0: Te da oko mi duo.
1: Te da oko mi duo.
0: Si isale ile.
1: Si isale ile.
0: Oke laye yin.
1: Oke laye yin o.
0: Oya ma lo.
1: Oya ma lo.
0: Ogo mi o.
1: Ogo mi o.
0: Kilo se ni isale ile.
1: Kilo se ni isale ile.
0: Akowe re pe.
1: Akowe re pe.
0: Ti Oluwa ni iwo ile.
1: Ti Oluwa ni iwo ile.
0: Aye.
1: Aye.
0: Ati awon to tedo.
1: Ati awon to tedo.
0: Sinu re.
1: Sinu re.
0: Nitori na.
1: Nitori na.
0: Ogo mi.
1: Ogo mi.
0: Jade kuro ni isale ile.
1: Jade kuro ni isale ile.
0: Ma lo oke.
1: Ma lo oke. Kai.
0: Yeah.
1: Yes sir.
0: Fowo gba ile lemeta ni mi to wa.
1: Eh o.
0: Owo otun ni o.
1: Yes sir.
0: So ti fowo otun gba ile.
1: Eh.
0: Lemeta.
1: Lemeta ni o.
0: Tu fowo si gba ile.
1: Owo si re.
0: Gba ile.
1: Eh o.
0: Lemeta.
1: Lemeta.
0: Eyi
1: ga ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya.
0: Na ru pata.
1: Yes sir.
0: Ele ko so taru.
1: Yes sir.
0: Marubi na se kaina.
1: Yes sir.
0: So ti se to.
1: Mo ti se to.
0: E fowo gba ile.
1: Oh yes sir.
0: Lemeta.
1: Lemeta.
0: Kibe. Ogo mi o.
1: Ogo mi o.
0: Jade.
1: Jade.
0: Kuro ni sale ile.
1: Kuro ni sale ile.
0: Irawo mi o.
1: Irawo mi o.
0: Jade.
1: Jade.
0: Kuro ni sale ile.
1: Kuro ni sale ile.
0: Gbogbo ti ma je laye.
1: Gbogbo ti ma je laye.
0: Kuro ni sale ile.
1: Kuro ni sale ile.
0: Isale ile ki se le re.
1: Isale ile ki se le re o.
0: Ibi giga laye re.
1: Ibi giga laye re.
0: Oya dide.
1: Oya dide.
0: So pe a ko nipa temi pe.
1: Lati ko nipa temi pe.
0: Sina ayo mi o.
1: Oluwa se yi o.
0: Dide.
1: Dide o.
0: Tayin mole.
1: Tayin mole.
0: So pe a ko nipa temi pe.
1: Lati ko nipa temi pe.
0: Sina ayo mi.
1: Oluwa se yi o.
0: Dide.
1: Dide.
0: Tayin mole.
1: Tayin mole.
0: Nitori mole re de.
1: Nitori mole re de.
0: Ogo Oluwa yo lara mi.
1: Ogo Oluwa yo lara mi.
0: A ko nipa temi pe.
1: Lati ko pa temi pe.
0: Ni toto.
1: Ni toto.
0: Iri ati anu.
1: Iri ati anu.
0: Yo ma to mi leyin.
1: Yo ma to mi leyin.
0: So pe a ko nipa temi pe.
1: Lati ko pa temi pe.
0: Ni oju awon ota mi.
1: Ni oju awon ota mi.
0: O te to bi lo nje sile ni
1: waju. O te to bi lo nje sile waju mi.
0: Ni oju awon ota mi.
1: Ni oju awon ota mi o.
0: O da ororo le mi ni ori.
1: O da ororo le mi ni ori.
0: A ko ni patemi pe.
1: Lati ko patemi pe.
0: Ago mi si ku akun wo sile.
1: Ago mi si ku akun wo sile.
0: Lati oni lo.
1: Lati oni lo.
0: Aini.
1: Aini o.
0: Jade lara mi.
1: Jade lara mi.
0: Omiran ini.
1: Omiran ini o.
0: Jade mo lo.
1: Jade mo lo.
0: A ki sore mo.
1: A ki sore mo.
0: Omiran ikoro.
1: Omiran ikoro.
0: Jade ma lo.
1: Jade ma lo.
0: A ki sore.
1: A ki sore o.
0: Omiran.
1: Omiran o.
0: Bese.
1: Bese.
0: A ki sore mo.
1: A ki sore mo.
0: Ma lo.
1: Ma lo.
0: Ma lo.
1: Ma lo.
0: Ma lo.
1: Ma lo.
0: So pe a ko ni patemi pe.
1: A ti ko patemi pe.
0: Omo kini won ma salai ni.
1: Omo kini won ma salai ni.
0: Ebi asi ma pa
1: wo. Ebi asi ma pa wo.
0: Sugba won to gbeke won le Oluwa.
1: Sugba won to gbeke won le Oluwa.
0: Won ki yo salai ni o to dara.
1: Won ki yo salai ni o to dara.
0: Lati oni lo.
1: Lati oni lo.
0: Emi sina yo mi.
1: Emi Oluwa se yi o.
0: Mi o tu salai ni o to dara.
1: Mi o tu salai ni o to dara o.
0: Lati oni lo.
1: Lati oni lo.
0: Gbogbo n to dara.
1: Gbogbo to dara.
0: E ma bo ni odo mi.
1: E ma bo lodo mi.
0: Moto.
1: Moto.
0: Ile.
1: Ile o.
0: Ile se nla.
1: Ile se nla.
0: Ma bo.
1: Ma bo.
0: Visa.
1: Visa.
0: Ilu Oyinbo.
1: Ilu Oyinbo.
0: E ma bo lodo mi.
1: E ma bo lodo mi o.
0: E yo waju mi.
1: E yo waju mi o.
0: Kokoro ile.
1: Kokoro ile.
0: Kokoro omo.
1: Kokoro omo.
0: Kokoro wedding.
1: Kokoro wedding.
0: Kokoro ise nla.
1: Kokoro ise nla.
0: Kokoro ibi giga.
1: Kokoro ibi giga.
0: Kokoro aseyori.
1: Kokoro aseyori o.
0: E ma bo lodo mi.
1: E ma bo lodo mi o.
0: Eyin wo le sami meje.
1: Yes sir.
0: Te ba le sami meje.
1: Meje ni o.
0: O ye gba kokoro yi o.
1: Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be. Ba be
2: protection.
0: For so can somebody mogba.
1: Mogba.
0: For so can somebody mogba.
1: Mogba.
0: For so can mogba.
1: Mogba.
0: Ah, oh my dear, I'm
1: better. Allah barao. Kapi shalongo.
0: Ibadan mati bere.
1: What is bere?
0: Oju pali o.
1: Hey.
0: Ilu lesa bele ju.
1: Ilesa.
0: Mogba ilu lo tinde.
1: Bele sa.
0: Eni kanshi insogbe.
1: Ah.
0: Ajo keta tamba fe pari.
1: Eh o.
0: Ni ma to lo.
1: Lo wato yoju.
0: Yeah.
1: Kapi shaloro.
0: Maje mundu ni e.
1: Hey. Oh, Jedi de.
0: Maje mundu ni e.
1: Benio, Benio.
0: O ma lagbara.
1: Oh yes sir.
0: Ojo Thursday.
1: Thursday.
0: Ani ataro ni pade tin bere.
1: Beni sir, Beni sir.
0: Ise wo ni meje.
1: Oh yes sir.
0: Oluwa ni ki se.
1: Kabiyesi o.
0: Meje je la de pari.
1: O se Jesu.
0: Ojo meje ta to pe.
1: O se Jesu.
0: Ani wa ri wo ni re se.
1: Eh o.
0: Ma bo.
1: Ma bo.
0: Eyin wo le na wo si mi.
1: Kabiyesi o.
0: Te ba sa mi meje.
1: Oh yes sir.
0: Iwo lo ma mu testimony lo le.
1: Amen.
0: Ah, o ma ni agbara sir.
1: Alagbara o.
0: Eh.
1: Kabiyesi Olorun o.
0: Ipade ma ti bere.
1: O ti bere.
0: Oju pali o.
1: Hey.
0: Ilu lesa gbalejo.
1: Ilesa.
0: Gbogbo ilu lo ti nde.
1: Bene sa.
0: Eni kan si nso pe.
1: Eh.
0: Ajo keta tan ba fe pari.
1: Eh o.
0: Ni ma to lo.
1: Lo wa to yoju.
0: Yeah.
1: Kabiyesi Olorun o.
0: Ma je mu duro ni e.
1: O je dide.
0: Ma je mu duro ni e.
1: Bene o, Bene o.
0: O ma lagbara.
1: Oh yes sir.
0: Ojo Thursday.
1: Thursday.
0: Ani ataro ni pade tin bere.
1: Bene sa, Bene sa.
0: Ise wo ni meje.
1: Oh yes sir.
0: Oluwa ni ki se.
1: Kabiyesi o.
0: Meje je la de pari.
1: O se Jesu.
0: Ojo meje ta to pe.
1: O se Jesu.
0: Ani wa ri wo ni re se.
1: Eh o.
0: Ma bo.
1: Ma bo.
0: Eyin wo le na wo si mi.
1: Kabiyesi o.
0: Te ba sa mi meje.
1: Oh yes sir.
0: Iwo lo ma mu testimony lo le.
1: Amen.
3: Ilesa.
4: Ilesa.
3: Ati gbogbo agbegbe.
4: Ibi o ba wa.
3: Ibi ti e ka wa wa. Eyin ara oke gbo.
4: Oke gbo.
3: Ile oluji.
4: Ile oluji o.
3: Moda keke.
4: Moda keke.
3: E jira yin o. Eyin aye koka.
4: Eh o.
3: Garaji olode.
4: Garaji olode.
3: Ile ife.
4: Ife.
3: E jira yin o.
4: E je dide.
3: Ni ago.
4: Yes sir.
3: Mefa aro.
4: Mefa aro.
0: Ojo Thursday.
1: Thursday.
0: Ani ataro ni pade tin bere.
1: Beni sa, Beni sa.
3: O ma ni agbara o.
4: Hello.
3: Asago mefa aro.
4: Mefa aro ni o.
3: Ni ati ma bere.
4: No.
3: Ma ki ori oke.
4: Ni lesha.
3: Ise woli.
4: Ka bless you.
3: La fe mojo mede ta se. Ise woli.
4: Ka ni sa.
3: Hey.
4: Yes.
3: Arumba daleka.
4: Yes.
3: Sanja badali agende meru.
4: Yes.
3: Oro gbodo bija.
4: Ka bless you.
3: Gede egede ru gbodo bija.
4: Oh yes sir.
3: Meru bi da ni akade. Meru bi na se kaina. Eyi ti asa mi na.
4: Yes.
3: Aye odi jade lara.
4: Ma je so.
3: Aye ifaseye. Aye odi. Wo ti sa ire waju.
4: Yes sir.
3: Odi odi ni.
4: Kabiyesi.
3: Ise re odi.
4: Bede sir.
3: Ife ya wo odi.
4: Ade ni waye.
3: Ire ajo odi.
4: Yes.
3: Ati traveler ti dogun.
4: Ade o.
3: Iwo mo mbawi.
4: O je gbe o.
3: Iya bimo.
4: Oh yes sir.
3: Wo ji olayo lori omo.
4: Bravo.
3: Lo kade.
4: Yes.
3: Aye odi jade lara.
4: Ma je so.
3: Ma bo.
4: O je ma bo.
3: Ni ori oke sioni.
4: Sioni are malaku.
3: Ni lu lesa.
4: Ni lesa.
3: Woli ti wa le.
4: Bani o.
5: O ma ni agbara. Cheche ma bo me.
6: Yo tara fun o.
7: Amen.
6: Iwa ganga.
7: Lari.

0: baba huba togunde ni mo fi sede eto lojulowo fun ti dede asiko yi sebe ti mo pe ojo ta wa yi ile se radio alalubarika ta wa yi asiko te ngbo wa ile sebe te ngbo wa ngogbo gba
1: se mi lo
0: o tun kin e ku dede asiko yi o agogo nle ti de abenu ka ka jahara ban la bidi siriki ni oro re ti to winni winni kako idaro oro abo won arin dodo tetu aye le non le to ten gba ite ba gbagbe nibi ti alaji agba baba laanu agba omi mo nle ti fi te we te gbo se tu sile fomo niyan wa keso gajugo to ba ti nibon lewo baba ni se

lori fokan bale taye ba keyin sin tolorun oba o ba ti koyin sin ebo ife kuku mo pe pele meji le to yi ko rora ife lelek ife lati shalaye nipa alafia laye awo omo eda ele to se koko ipele keji la soro nipa riri se laye omo ni arun ataiso ojo pipe ati sesede to se be to fi laye yin la pe soju lasan ni ba je pipe oju lasan ni se ki so te nje te mu lo se be to sokun fa e ba tu wa je pipe o te nje te mu ko hun ko lo sokun fa e se ki se wipe ejogun e lodo molebi yin kan nigba kan ana ele to je pipe iru ko be iru nkan be o se be won se won nigba kan ana gbogbo e gbogbo e ke to bi ti o ba ti eye ko je ewe ati gbo nbe tolorun oba mi da sile aye eleyun gogogon lalaji agba baba laanu yo fi ba yin gba mo ara yin yo ba da saka yo le kokoko bi ara ota soju shushun tin ni sori fifo abadi ni kori o ma pariwo ye ka tele se se be ko ma kan ni gogogo ani sara yin leyin iwe ntin ni ara tita life omi atapara owo o ma kuririri kese o ma kuririri ko ma gbon pepepe alejo bi ele ton se segesege eyan sadede ma ta gegege loju oro iloko laya ba wa nbe ti won moju toro ara won o se se ki won ma ro mo bi apa iroyun ni ki won ma ro mo bi tori wipe arun ata isan kan be laye ni ago ara ile to je wipe o le dina mo bi bi gbogbo ẹkọ ni iṣẹ ayé kì í ṣe wípé iṣẹ ayé ayé ló ṣe ohun tí ò jẹ kóhun ó rọmọ bí lóòótọ ìṣọwọ àwọn ẹdá kan bẹ ilé tó jẹ pé lọlọ báyìí wọn kojú wàhálà ilé ayé látara wípé ayé ń fi wọn lápẹ wọn ò jẹ kí wọn rọmọ bí àmọ gbogbo ẹ tẹ má ti.

0: otakojo olukodo ise owo awon ara bi tin somo olugodo omo olofoni
1: o ya tete
0: to eni tolohun ko kokoro itusile
1: le lowo
0: alhaji agba baba alanu spiritual
1: okunrin dandan
0: eyi keyi aisan ara
1: o sese bere tabi olojo pipe
0: mi san fe
1: asiri bibo
0: eyanu ebi awon agba
1: baba alanu kaju e
0: eyanu agba
1: ko senti oye ko ni lowo
0: contractors oloselu
1: n lo fun interview
0: eyanu agba lu koja be
1: awon kan ba di alhaji agba
0: lo tori adi tun ti yo
1: oja re otani
0: fe gbomojo
1: oyun iju asiri bibo
0: atude asina
1: o ya lodo eni ti alafiran
0: e ma pade baba laanu alaji agba
1: lojojo wednesday
0: thursday ati friday nilu
1: en la fe joshon
0: polo kada pe
1: ile baba laanu
0: di mango loki ogba lo lo
1: saturday and sunday
0: le ri baba laanu
1: nina god plaza opposite alafia hotel
0: wow
1: ojo monday and tuesday
0: le ri baba laanu
1: ni bakusa street
0: opposite ile ya bakusa
1: ilu ore
0: telephone
1: 0063970829
2: mo tun ki yin e ka bo pada won te lo yen o ti segbe leyin ti mo tin ba bo late kun e je nse be je farabalẹ pe number baba 08063 970829 number laji agba baba laanu ni o ki yen ku ka mo ya jowo ebinizan lu ko mi wa ni ku mo ro leke ha mele mero ede kata piloro ti wole asebi na ni mo fin kin yin o
3: ikole orun baba kole aye o
2: ai so kai so ile to ba wa se ni ti o je ka ara eni o le kokoko laye nbi
3: baba la
2: ni je kinu oni ton o dun lati ma gbele aye ni rorun ni se baba fe gbele aye ni rorun yin e ma fi alafi ara yin e ma fi yun osere nitori ewe ategbo ile ti olohun oba mi da sile aye yi ko da lasun
3: baba la wo ni
2: san wulo omo niyan ni o ti wa wulo fo omo niyan lo tun se be to wulo feran
3: o lati ko
2: ni
3: orun
2: won awon eranko ni radio won o niyun lodo ti won lati laye ma fi se sanije funra won
3: awon
2: omo omo niyan ile to je pe ori wa pe a ni ronu a se itaniji funra wa ni mo fi pe ke ma kan salaji agba baba laanu lo ri igbamurun be ke ya isan tori gbogbo eko la le se be ta le wi lori agbagbe
3: ori baba
2: e je wa bo si pele keji tori wi pe salaji agba baba laanu awon funra won na be n kale fun ti dede asiko itasiko ba to won o se be won gori agbagbe
3: sari
2: masa o sebi ti laye ba fe keyin si ni laye nbi oni to wa si to awon to un mimo ile to se be to mo olohun oba mi yo to won lo lati ba se wa di aboro wa sele so wa won eda kan to nbe loye laye ti won eleyun koja be gbogbo igba lo je pe eti eti eti lori ti won
3: ayo
2: ti o dawole ko yori si rere laye nbi
3: ori mi akere
2: aira laanu ikorira ti patipa ijakule mo bo se alakala ton gbogbo lowo omo ologo elomi o mai ti feyin lele lowo ale bayi o ti di wipe won ma je won ma fin lape won ma fin nipa ti e loju ala elomi o mai ti feyin lele ni won ti ma rin mole ogun aye ni won fi gbogbo lowo omo ologo ni iwo lo jigiri to ni je ki won gbogbo lowo re se ibalopo loju orun ni gbogbo e won fi gba siki ku lare eda ni ike to ba wa se be to nse yin ni gbesi aye ti e pe le beni kokan san e je ki won fi yin se yeye e je ki won fi yin pa mi din e kokan salaji agba baba laanu lori number ti mo tun fi lede late kan yen e ba wa se be te kan si won kan te ba ti wa kan si won te ti jo wewe oro be se rin ni oro oro ara yin won ju eleyun fun yin bayi la se bayi la se laye ayo yin yo ba kun si isoro ile tin be ni gbesi aye tin yo ku olaga e wa yin olohun oba mi ni gbeyen wa dupe fun olohun oba wi pe olohun lo ni ke gbe to aye leyi tori isowo awon eda kan ti won tin ko salaji agba baba laanu nigba kan anu won tin gbe gbo pe won ti yo se gbese jije le fi nsaye ni le fi nsayo ni be ti nsise bi eri le jeje eliri gbese gbese ni gbogbo igba e farabale olohun oba mi ti desaye eyin be tin gbe to yi eyin ni ke ko dide ke jigiri nitori wi pe be ba ti jigiri yen o ti yin yo se be ti o da yo e je wa soro nipa ise nla kan ele itolohun oba mi se be o fi ke alaji agba baba laanu wa pe ise nla wo niyan e yonu agbalu ni won pe e yonu agbalu ti mo soro bayi o wulo fo nse owo pelu ere repete eyin agbe aroko bodude mo kiyen.

0: pede asiko ye ni sise fomo elomi je ogulo fa won agbe pelu won agbe won ele ti o ma so jigbini ti o ma taboku aboku a o taja yo ma rere repete nten duku ayo kan yo bo si fun yin ebe rin ni ajo latojo to pe ti o wa bo si eyen se be ni eyo nu agbalu te ba wa niyun danire gbo ko won ele te ba dawole laye bi ni o se be ti o bo si rorun fun yin gbo e gbo e no baba ni ka se be ke kan si ti baba ba wa gori agbagbe ni isin won o se be won ju address won lati ilu akure te delu owo te delu ore won si tun se be won kin leyin ti mo tin babo late kan number baba re 080 6397 0829 0063 97 0829 alaji agba baba laanu mo kin ye ku dede asiko e ki gbogbo olugba tolufe wa kale toni
1: mo ki gbogbo eyin ololufe wa ti e ele anfani lati ma gbo eto wa ni gbogbo igba ajinde aroma je o
0: amen
1: aisan ti o gbogun arun ti o ni gbo titoju ko ma ni senu kokan wa o
0: amen olohun
1: awon ti an si wa lori aisan kan abi keji bayi olowo mo kaluku won larada
0: amen
1: oruko emi te ngbo na ni alaji agba baba laanu opolopo awon eyan na ti ma awon nkan ti a fi sanfani fa awon eyan bi atokun se so late kan sugbon to ba ja si wi pe akoko ti ere to se alabapade to yi eto se koko fun oni be ni pe ko koko gbo awon nkan tan se awon bi te ti le ri wa atawon akoko te mo ri wa gbogbo eyin te ba wa ni ilu Akure ati gbogbo agbegbe re ojo Wednesday ojo Thursday ojo Friday ojo mete tata daruko le ma ba pade ni ilu Akure te ba ti dakure sa so pe en lo si lafe te ba ti de lafe Jokson yi era olokada ni Jokson e so pe ki won gbe yin lo office aba laanu loki ogba idi mango tarata won gbe yin wa sodo wa eyin tona ti yin ba je mondo road eyin ma pada si lafe ma edu ni second gate mekani Jokson Jokson na awon olokada ton wa nbe na e so pe office aba laanu le nlo loki ogba tarata won gbe yin wa ojo Wednesday ojo Thursday ojo Friday ini eyin te mo pe Akure lo sumo gbogbo bisikibi ta yin ba wa ojo te mo ba pade niyan eyin te ba wa nilu owo ati gbogbo bi to ba sumo owo ojo Saturday atojo Sunday le mo ba pade nilu owo te ba sati dowo e so pe n lo si Nagor Plaza ni doju koju ile itura Lafia Hotel te ba ti debe number ta tokun pe fun na ni ke pe abi ke bere ke bo ni aye ti baba laanu wa ni bi e ma gun oke asi loke isale na la wa won toka bi ta wa fun yin abi te ba pe wa a da yin lohun nibe ojo Saturday ojo Sunday ni eyin te ba mo ojo Sunday le fe wa ago 12 la mo close ni ojo Sunday ta ago 12 ba ti lu o le lanfan lati ri wa mo leyin ago 12 o ko to mo wa bo nbikibi to ba ti nbo pe number wa ko mo ba wa nbe aba si nbe nbikibi to ba ti nbo lojo kojo to ba nbo wa ke mo ma gbe si ara won to ba wa di Saturday Sunday to ba ti kan osu Saturday Sunday to ba kan osu a ni ma si lowo gbogbo bikibi te yin te fe wa wa to pe Saturday Sunday le yin book to kan osu e ni ma ri wa lowo ke tun ojo yin ke tun yu pada si ojo te mo ba pade nibe eyin te ba wa ni ilu ore ati gbogbo agbegbe re ojo Monday atojo Tuesday le ma ba pade ni ilu ore te ba ti dore so pe lo si Bakusa l'office baba laanu ko so lokada ti o ma be mi te ba ti bole lore e so pe Bakusa le nlo l'office baba laanu o gbe yin dodo wa ojo Monday atojo Tuesday ni to ba dojo Tuesday yen ago 12 ma close nbe ta ago 2 ba ti lu ati kuro nbe naanu bi kibi to ba ti nbo pe number wa ko to kuro nle ko bere bi ta ba wa nbe o wa fe pe wo fe ba soro number na ni ko tun ma pe wo to lanfani ati mu number elekan 080 63 97 0829 0806 3 97 0829 number to dele si alaji agba baba laanu nu ki wa la awon kan tan bara wa so kini awon kan ti awon ma wi ni gbogbo igba a ma salaye fun ni nipa ogun aye a ma soro fun ni nipa ogun ti n bori sirisi eyan ja awon kan tan salaye nu a si dupe fa awon ti won gbo agboye lori re won ti n ri ti won mu nibe iwo ti won na ti lanfan lati gbagboye re na olohun ji won na gbagboye re yo ye won na o yo ye won na kojo to lo tan ogun aye abi kini nipa oro alaafia ona mejeji ta npin na ni ta nsoro si na ni yen ba se le raye gbe ba se le fi alaafia lo le aye eni ba se le alaafia lo le aye eni ta ni je foni ku for laide orisirisi aisan ini man se orisirisi aisan ni nbe ninu agu ara nigba ta ba ti lomi lara ta leje lara orisirisi aisan ni o ma jade ninu ara eni to ba wa ba ti wa nke fi ele iwo na dide nle o le fi gba la re mo fi dola kin loruko ta isan ni ohun je o ni wi mi sita kin fi o sile in loruko ti mo nje sugbon fi mi sile kin kuku po in loruko ta isan je loruko meji ta isan je nanu to ba ti du wi ti e ibi ti ndun mi re ibi ti nro mi re ibi ti nje ngbadun re o ri toju ti e o ri toju ti e ewe egbo eso omi tolorun da to ni ka ma mi si e papo ka fi le toju ara wa ni ba ti se le awon ita nje ninu obe ti nse wa lanfani to ja si pe tawon eran ko nje ti an be ninu gbo ti an fi ndagba tawo eyan na nje ta na fi ndagba to mi ara wa fi npo steji ara wa fi npo si be na la lele ta to wa nbe ta tun fi ma sanfani fura lori orisirisi aisan ti ba nba dinja gbogbo aisan na ko la wa ma so a le ma so pe le laisan iru aisan bayi aisan laisan nje eyi ti o ni gbo ti toju ni ko lo ma fi senu ko kan wa kodi ka na tete ba wa pad ka pade alawo ore ti wo eni ti o wo wa ti wa na san lori ntin se wa iwo na dide nle ma fi gba la re ma fi dola iwo to beta si pe ti e aito ni ti e airowo mu lenu ni ti e ise ni olo dede oja lo gbe kale ni olo opolopo elomin lo ti gba orisirisi owo to ti gbagba ti o lase yori lori e to ba ti n gba ile to ro pe ko won o tun fi yi ile oju kan na ni o tun bo si iwo na dide nle wa moju toro ara re wa bere fun ki lo le fa ti fi n ri be ki lo le sele to fi n ri be se ti mo gbe lato di orun ni abogun aye ni nja mi meji ti ma seyan na niyan kadare eyan lato di orun a ma ba eyan ja eyan a si ma da ko tun koju ogun mejeji ti ma ba eyan ja na niyan wa bere fun titi e kini si o ki lo n si o opo eyan ni ri jakule ni bi ka ma lalakala opo eyan ni ri jakule ni bi ka ma jan loju orun opo eyan ni ma ni ri jakule ni bi ka ma gun moto loju a loju orun ka ma kole nla nla ka ma sorisirisi nkan to se pe loju ayere ya ni je nibe iwa bere fun ru eleyi ile to yoko ko saye ma ko so torun ounje to yoko je laye ma ma je loju orun owo to yoko ma na laye ma ma ri loju orun ma tun sise tan losan gangan ko tun ma sise loru ma je ki won ma gbe o pada sibi to ti kuro ilewe to ti kuro ibi to ti ko sele to ti gberi seyin seyin ti an tun do pada seyin ifa seyin lele iwo na wa bere fun ti e o be la wa nso nipa eyonu agbalu eyonu agbalu ko si teyan ba fix bi fowo kan to ba ti niru nkan lara ti o ni se dede o yo se dede ni irin ajo kan lo fe rin to ri jakule ni wa bere fun ti e oja lo fe ta ni to fe to si lo si waju me wa bere fun ti e gbogbo nkin to ba ri ko fe se wa bere fun o na ni magnet to le fa gbogbo daada to n bere ohun lo le fa fun o number ni ko ma pe lekan si to ba fe bere nkan bo fe ri wa 08063 97 0829 08063 97 0829 aisan ti ogbogun ni se wa o ajin daro mo je o
0: ami e se baba e ko un late ko un le ti gbo latenu alaji agbababa laanu

Honorables, ni saa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trofilaga se se agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojobo thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium lager kan soke ka si se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojobo thursday ose yi trophy premium lager otiti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji di logun o